0: ngenduku isiphuma la emhlanje ngayi ngesidumo ngenkinga azasiyena kwavele kwemnyama nje ngivele ngiphatha umbongo ngilale zwi
1: hey bakithi
0: kwami ingane seziphi na
1: ne no no o 6 kuya ku 9 ekseni ukhosi FM luhamba phambili uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ukhosi FM.

0: Pues en Kelly nada, en Kelly, en Galena, güey.
1: Ah, os una buena ciudad, ya con la que se calla. Mala, gasté.
0: Ah, complicado.
1: Mala, gasté. Me cojo un solo acman,
0: ¿eh? Yo no mando una mutuosa, la puse en 8.7.
1: La de la
0: TV.
1: Ah, güey.
0: Ah, complicado.
1: Hola, hola, hola.
2: Novela njalo ngolishanu ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Khozi FM.
1: Right, kukhozi FM noma kanjani ngalesikhathi kumsakazo waphambili uKhozi FM. Imizuzu ithi 28 minutes to 3 o'clock kumsakazo waphambili uKhozi FM. Asheke ubheke phi? La uyakhona uyokwenzani? La uyakhona umenyiwini noma uyahamba nje. Kukhona ke phela ukuthi nge uyahamba ngoba uya kumngani wakho, kanti umngani wakho uneyinhlelo eyithile. Kanti ke njoba ke engakumemanga ingoba ke ube ngakudingi ngaleso sikhathi. Kodwa wena ke ubonakala ke nje ke usuyoshona khona, usuyoshona khona kanti uzobusa uphoxekile ngenxa ukuthi uvele wahamba ungamenywanga. Sikhukumezela ukuthi abantu abamenywa kuze ke befike lapha ke bephathwe kahle kulowo mcimbi abasuke beyakuyona. Eke sibezwe ke abantu bayaphi babheke phi kule weekend emnandi ngendlela emalisayo. Cishe ke iweekend kwabanye izobe iphelile, kwabanye kuzobe kusahlubile, kuzobe kusekubi ngendlela eyisimanga kumsakazi uhamba phambili uKhozi FM. Ake sizwe la sobani Khozi.
3: Mr. Mlindo uyaphila?
1: Sikhona kunjani ma?
3: Siyaphila futhi uMalindo wamjike emhlumayo ukukhuluma naye.
1: Awu kodwa niyaphila emhlumayo?
3: Hayi ngase kuzwakela mntaka baba kuphileka kakhulu.
1: Usho ukuthi ngabe sengizwile?
3: Hayi ngabe usuzwile mfowethu wathi uMroza ngabe sengidiza iflag.
1: Awu suka ngabe sengidizela phezulu.
3: Eh
1: ubheke phi nakho usahamba nje?
3: Hayi futhi ngizobe ngibheke emakhaya impela emhlumayo njengamanje angikho ngisedolobheni lakhona la ngakithi eMnambithi kodwa kule weekend ngizobe ngiphikelele emakhaya impela kwelakithi emhlumayo ezanqaweni.
1: Lalela mawubona ubongani uNambi ubona mawubona ubongani miye eMnambithi ezakheni kwa i umtsha uthi ngithe hola.
3: Hola hola ucwani nomnyama.
1: Ucwani nomnyama umadokotela. Omhlophe ngehliziyo.
3: Ikawe lami lela.
1: Nasizange phela siyabonga kakhulu niphilo yezo. Nazi ya right uba nomiye la sabana Khozi.
4: Yini ndaba ungihlebe Mlindoza?
1: Hawu we madoda.
4: Ungithebelani.
1: Mana, kushuthi kahle kahle ucuthile ubukhona la endlini. Ukhona la endlini.
4: Benikhona niyangihleba nje nomfoka mji yakho la ngilalela.
1: No bese ndeke sithi ukusika nje lijikayo kancane ngomiye. Hawu besingazi ukuthi ulalela.
4: Hawu benze Mlindoza yabona le gama lika bongani miya nezakhe. La yabona into makuthiwa yapha kayagxishwa kubantu.
1: Ehhe.
4: Ayiphumi into egxishiwe kubantu.
1: Hawu ayiphumi mfethu.
4: Yamlindoza una eMnambithi ezakheni kwa iumi yomnyama cha njoba sengisho weMlindoza yazi kusasa hayi ngizobona khona usiso osebenza lapha kwagoga lapha eMnambithi usebe walapha kwa walihlaba lapha kunendawo ethiwa kusembulwane lapha usebenza lapha kwagoga usebe ngizobe ngiyobona yena oba khona engidingayo khona bese ngihlala nezinsizwa ke lapha erenkeni njengendwayo mfowethu sikubonga indlela osithanda ngano nokwamukela ngoba njoba senifika sekune social media umuntu uyezwakala umuntu ofike sezocindezela abantu abathile kodwa hayi mfowethu hayi awukhumbisanga ukuthi ufike kune social media sekukhona abantu ozolwa nabo ozobavimba ufike nje uthi ngathi uNkulunkulu angakupa amandla ufane noMandla Mdletshe. UMandla Mdletshe wazi wahamba uKhozi simthanda sonke akekho umuntu esasimazi ukuthi yamcindezela. Siyabonga mfethu kwani uNkulunkulu angakupa amandla.
1: Awusuka madoda ilegend uMandla Mdletshe siyabonga kakhulu.
4: Sure.
1: Eyayithi sabone ngemntomu mhlela phekhaya. Igama lami nguMandla. Randa kanjani ke 25-2-3 asikhishwa sapheka obunye ngafa futhi manje simtholayo. Sobani Khozi?
5: Thamlindo.
1: Tha kunjani?
5: Khona Mlindozi
1: yami. Nazona.
5: Kathi uhle ubongani miya sokuyimike manje.
1: Wafelwa ngibamba ukubongani miya. Wafelwa ngibamba ngqi.
5: Wavele wakubakengani ubongani miya ubethe emnyango phele ngqongqoze emnyango. Uyabona.
1: Uyabona lento yethu ongakwazi ukuhleba sithi siyahleba kanti sikhulume kakhulu. Ithanda ukuba yinkinga ke manje. Nangu miya usebuye nathi siphila.
5: Ah umathosa lo printer lapha ke sifone njalo uprinter awu xele umlindo sahlula ngibone ngiyasala amlindo wena usalwa njalo printer
1: eh
5: nayi ngoba ngizosuka nje la mahlabathini ke ngiyekhaya nje mhlawumbe ngobona laphatwana ekhaya le show ekugawu
1: awuzwela
5: eh ngisekhaya impela Now then since yakhonza futhi kwena ethi awu ngikhonzela kumlindozo ukhayelihle.
1: Eh.
5: Emthelezi lapha enqamaleni awu namanzi yakhonza impela kumlindozo.
1: Awu suka manje ungikhonzele nami utsho ukuthi uyakhonza no Bramlin.
5: Ah ngizomthela uzomphala.
1: Nasa siyathaza kakhulu baba sikhishwe sibheke omunye ngapha saba because
6: Wola mlindozo.
1: Eh thaka kanjani? Oh la kunjani?
6: Uye lo nihlizele yini?
1: Awu awu. Futhi wena awuphindwe
6: yami. Ungqedani ke mase uyiphindwe
1: ngokunoxa. Go uthi phela uvela washaya ikhanda nje umzimba wakubube ube usuyiwela.
6: Wemlindozo, ayizinto zangihlala phezu kodaba. Wemlindozo indlela yami mina kusasa ibheke lapha esibhedlela eNorth Daily ngibulelo ubhutwana.
1: Awu kwaze kwanzima kuyazi.
6: Futhi kwavele kwane ibhatana nje kwagula nomzala wami yena useGrace. Ungenzi laphaya empophomeni ubhuti wami uDumisani Mkhize useNorth Daily. Eyi ibhade nje nje bagula kanye njengathi uNkulunkulu angahluza nje balula. Manje kusasafaye ngobona lo munye mhlambe ngesonto-ke indlela ibheke Grace-ke futhi ngobheka lo munye.
1: UNkulunkulu khona.
6: Hayi ngikhedami matasa kanjalo nje mlindozo. Hayi kulungile bhutama uphile nje ududu lo Mkhize kwakwazi kwenze kakhulusekanye zithi hayi angisahleki nje hey wayiphinde le futhi nothi umlindozo.
1: Inkinga uvela washaya ikhanda lapha ey'nsizweni umzimba wayiwela nje uyazi. Lalela Jack sebo kakhulu my weekend yakho
6: engathi
1: hola
6: family
1: hola hola right as kuchiva siyaphaka kufunye ngapha khona sela sama because esama because
7: uyana mlindozo
1: sikhona thina njani nini
7: hawo ngiyaphela nami usibongisweni lo wakamsani ngila emalangeni emzinto langa kashabalala ngipena nyawo kwela mapena nyawo
1: awukwela mapena nyawo mfowethu
7: yebo ngithi mina hayi ami ndlela kusasa ibheke laphaya impucuzeko kwaziwe futhi hayi umcineka uzihlanganisile iy'nsizo ney'ntokazi izobe zigxubana kabi ngengoma
1: zobe zigxubana kabuhlungu ngengoma
7: hayi neqhawe lami likhona ubahubhe umfo kamkhize lapha ejolvet
1: awusuka madoda awayibongwe
7: yebo ithi yaphile uSteve umfo kamvelo laphaya kamgaya emathafini ehlezi khala edeyi ngimbamba ngophondo cause mina ngimbizi
1: hayi
7: ke namhlanje na-ke uSteve umfo kamvelo lapho umgaya emathafini nobaba uNgobo uDindwa baphile
1: asheze
7: bekhala bethi wabamba ngophondo hayi namhlanje na-ke igama labo lisi
1: ngiyabonga awuzake inkunzi yami siyabonga uphile uyazo
7: Danku.
1: Lalela mfowethu kulokele. Bye. Right khona omunye la. Sela. Saba because.
8: Yimbindo.
1: Sikhona kunjani?
8: Yaphela futhi.
1: Lalela kumnandi mfowethu. Sikhuluma noba.
8: Yi nje nawe Mlindo mani. Ukhuluma noZakhele ngakwaDlamini njengoba kashokale hasho kuma Delaptong.
1: Mana kweza.
8: Ehhe. Kaya kula phedlebe kuMlindo kodwa ngapha eGlastart lapha ngikhona
1: Mlindo. Mana kweZakhele mabekutayitisa bathi 6.
8: Abathubuzekezeka.
1: Awola bzexisto.
8: Bathubuzekezeka sakushowale bathi bathi showale showale ntsephentsephe.
1: Awusoka madoda. Ubheke iphi weshowale ntsephentsephe?
8: Umlindo nge weekend ngiyalapha. Kumzana lapha na kwanhlathu. Kube kuza kube kuphe umuntu intombazane bese kuphe kuba nomkhehlo ngesonto. Hey go bekudilile kumnandi lapha kwamzala kwaNhlathu lapha na eyinganeni kamzala bakethi hey izolo izolo nje izolo kwathi kungamalobolo nje ngolwesine mina
1: ngizwa kahle kakhulu yazi
8: hey Lindo ngiyajabula ukungena ukhoze manje kune ngagcina ukungena ukhoze emlilo bakethi kuwe
1: lalelo le
8: nje bukusha konke ngagcina sekhona uSiphomba uSigqemeza ogozi liphuza ufume
1: aw madoda lalela awishayile nje ihlombe ngilizwe ngila uyishayile nje ihlombe
8: hayi Mlindo ngiyabonga sihalala Mlindo
1: awusanga phela siyathokoza uphilo yase
8: Mlindo nje ngicela ukuthatha unkosikazi wami usilamulisiwe lapha namashudu kwaDlamini ekhaya elikhulu kwaDelwazo wakithi ngibonge Mlindo wakithi
1: all right siyathokoza kakhulu uphilo yezo
8: amen
1: thank you
2: uhle Ntombela ku Khosi FM

0: Lindo kuhle Ntombela ngukhozi FM.
1: Hey Bramlindo, aphila futhi. Thandazana wajani noNquthu Skodini sakwaMbeoni. Hayi mfowethu, mina uhambo lami alude khona kakhulu tanjani. Sawubona umzala lapha emaduladula omgqibela nomsebenzi. Ngiyabonga kakhulu umsazi.
2: Hula hula Mlinduzi, unhlekelele lo Domet. Mina ngizobe ngilapha emaRomeni kwesikabiyela obuka. Kwababushoyiswa kuzobe kuganwa indodana yakhe. Leyo babushoyiswa uthatha ingane lapha emaRomeni eyilethela ngasekhaya. Ethanda inkosi, ngizobe ngilapho ke ngesonto.
3: Hey Mlindoza, minai. Eyami phela sonto nje ikhona khona la. Ngizovuka nje manje ngihambe ngedrobheni, ngithi round round edrobheni. Bese ngiyabuya ngiyayidlalela nje, ngizobe ngihlele nokhozi nje kusukela ngomgqibelo kuze kuyoshaya isonto. Kuze kushaye olwesihlanu nje angizokuya ndawo, ngizobe ngikhona khona la edrobheni. La eThekwini uThembi ntule nkandla emahlathi amnyama. Asambeke Mlindoza.
4: Hola Bramlindo, kunjani? Ukhuluma noNkosipho Anashango odume ngele kaChillisi ngila eHowickel Digital ngidonsa ng92.2. Hayi we Mlindoza, ngizobe ngikhona nje, ngizobe ngiyimatasa lekhaya lama, kukho la ngizothintela ngiyakhona. Ngikhona nje lekhaya lama ngiyindawo, ngizobe ngiyibhizi nje ngento ey'ncane. Ngiyabonga uNkosipho Anashango ngiseHowickel Digital, danku.
5: Awu madodo, uyaphila Umlindo la Newcastle Undertaker. Wemlindo kusasa ekuseni mfowethu, abelungu bayangifuna, ngiyobe ngisemsebenzini. Mase ngibuya awu ngiyetawu ngiyoxoshaxosha mfowethu, ukudla nenyama sokwazi ukuthi sibraye mfowethu nge-weekend eNewcastle Undertaker sharp mfowethu.
6: Madodo Undertaker, awuphile nkosi, uphila mfowethu, siyabonga. Right, imsozo ngafanele sembile noma ke la isisho umnamphile sene ngaphambi ukuthi uMlindoze aqoqe konke ngamasaka nakhe abefike nakho la, ngoba sengiyabuka manje ukuthi isikhathi ke sesiyangishaya ke manje, sengizawuphuma ke nami ngihambe ngilibangise lapha, ngithi kuyogoba nama madlala, ngithi kuyophumula lapha ke nje ke eRomeni kaMlindo. Awuzwe madoda, hawu hey. Right, isikhathi masisinjena kanjani, asivele siye straight kubantu abazalwayo. Ubaniko ozala omaziyo, ozalwa ke namhlanje, yeah, ozalwa namhlanje, sesizwile ke noBrenda namhlanje ukuthi hawu ngaphala ke inkunzi yazalwa namhlanje laphala ke insizwa ke uBrenda. Ukhula ke Brenda, iyangihlekisa la mesithi masivale nje, hayi akube umusa ke, akube umusa ke igama lamlela, akube umusa. Ukhula ke insizwa enye, uhloniphe njengoba laphana ke uhlonipha, ukhula kuye phambili uzudle nezinyoni zeingane, uzudle izithukuthuku zeingane zeingane zeingane zakho. Right, ngeke sibheke ukuthi ubanike abazalwayo namhlanje ngalesikhathi kumsakazo wangaphambili uKhozi FM. Sawubona, kunjani?
7: Bhuti uyaphila?
6: Angikwazi ukuphila ngjena. Sikhuluma noba.
7: Hayi, uShefeza lo waxumba lapha emsini, yeke kunzima ukungena uKhozi, ngaqinisile ubongani mina. Hey.
6: Kuyafiwa, kunzima kakhulu.
7: Ah, ufuna kube kuthula yini ukudla ke siyabangisana, phela athi yabonakala lawo.
6: Eh, mhlawumbe ngabusazi wadikile, hayi angisafuni manje lokudla kwa manje akufike ekuphambili.
7: Cha, yathi ngamlelo webhuti engaze bengizonde la zondana labantu labo, ngoba nami ngiyabazonda abathile kwabe ngasaqeda ukukhuluma la kuzini. Cha webhuti, namhla kuzalwa ubaba uStoxoza wakithi okuthiwa uDudu, ubeyisakaza igama lakhe ulapha emsini, ngoba nje ngifisela nje i-time lami ukuthi ngathi lengakhula lithole eminye iminyaka futhi ngisheshweza lo waxamba ngela edosenzi kwesampume wasuka nadanki wemfowethu.
6: Thank you mfowethu, siyabonga, sikhishwa sipheke umila, sibone cause. Usemona sabana?
8: Mbindo.
6: Hey, Mr. Secretive.
8: Yaphila wena sekhaya?
6: Wena wasekhaya mfowethu, ngiyaphila.
8: Mfowethu ngaphandle ngitshela mfowethu ukuthi uhluma nayo uDr. Mr. Secretive la ngkhula emafahlala. Mfowethu angeniduduze kuqala mfowethu bani uthi sikhayisile wakanda uMandaba ohlala lemadade ngefight mfowethu ngathi sibhekela benophindile indaba ukudlulela ngokudlula kaBhuti wabo uButeki wakandaba mfowethu, kade senza kwaZ mfowethu abantu duduze uNkulunkulu ababophe ngebhande kabo yingcwele mfethu ukuthi abalale ngenxeba umndeni wakandaba mfethu ozalwayo namhlanje kade lokho engicela uprenda amthize ejabane uyazalwa mfethu ngethi uprenda uNkulunkulu akugcina mfethu isifiso zakho azenze mfethu hawu ngena kwethu sihlezi sinawukhozeni abashaya akho uhlezi ukhuluma hayi akukho esi ngakhuluma prenda amthize
6: akube
8: umuhle indoda yamadoda
6: akube umusa
8: akubo yasho njalo masephuma athi akubo umusa nje ngigama lami naku akube umusa mfethu uprenda ube nosifulusi uyakuthanda la mafashane lindoda
6: ngiyathokoza kakhulu uphile babezo
8: ngiyabonga kanye
6: kuyo thank you so okay. Somebody cause ukhoze somebody cause
9: hola
6: hola kunjani
9: Lindofi.
6: Hawe, wahlakalela.
9: Uyaphila.
6: Ngiyaphila mfowethu, kamahle kuwe.
9: Kade ngihleka uBongani Mia ngena la. Bongani Mia hayi ukhulumile lapho ndona. Indaba yokugonana nje okhozini kabike kodwa ilungile. Yikho nje lokhu ukuthi uma ungena okhozini ukujabule nje wonke umuntu izinto nje njenga le.
6: Yebo kunjani.
9: Kodwa abantu ngeke bekuthande bonke. Ngake ngathi ngelinye ilanga womlindosi. Ukho sakusona isiqhawu leso sokuthi kube engathi kuthethwa amacala la kusendile ngiphansi kwezihlahla la kuhlonishwane nje omdala ehloniphe
6: omncane ehloniphe omdala
9: njengoba kuhlekwa kube kuphela
6: yebo kunjani
9: bawukuthanda abantu mawubathanda Kini uma ungalungile sikuzwa lawo khozini umulungile futhi sikuzwa lawo khozini size sibuze ukuthi ukhuliseke kanjani lo muntu sebe sesibuka imuva lapha suka khona sikuzwa lawo khozini
6: Yeswa Yebo ngizwa kahle baba
9: Haleluya ku brand akhule
6: Akhulu mfana siyabonga Thank you Right kanela somebody cause
10: Mdidos.
6: Sikhala kunjani?
10: Yaphila kwethu.
6: Lalela kumnandi ubani lo?
10: Umkaso wakamtshali wahlabisa empazakazi.
6: Wahlabisa bafethu right?
10: Yeah. Hayi ake ngisifele undabe wakwamnguni lapha enhlwathi ingane kaSibhamu kaMabaso. Iyazalwa ngeyi-1 September yenza unyaka wokuqala. Yebo bese nje mdidosa ngokukhulu kuphela ngicela ukubingelela uNtokozo wakaNdebele eNtabenkone nohlale kwenza wakahlela. Lusipho akamnuke emabundeni ngiyabonga mlindoza umkhaso wakamthali bahlabisa empanzakazi
6: lalela thank you right kholola somebody cause
11: wola
6: kunjani
11: uyaphila khona nkosi
6: lalela kumnandi
11: umntaba ngibalele umzini kathi ibhedi nemvelo mesisi umntu wami lo uthinti ibhedi nemvelo mesisi uvekimpi kwaba kangubani kwaba ngisalo mangubani mesisi umzini kagaga kwaba kaselente Masebe mose awu ubekile babekile kwezani zekile mfethu engathi ngizange ngibe nako mfethu abathi khonale ngithi olimi lethu ibangeni ngase ngathi sizoshingelana la emsakazweni mfethu umsakaze ukuthi ukhulise kusebe njengoba kushe kuthekwa mtakabayo bekhuluma thina sesebadala emsakazweni mfethu ungabili ukukhuluma singathi manje siyaliwa mfowethu yabona
6: ya
11: akukhona indawo yamashinga le indawo yokuhleka mfowethu kuhlele nomuntu ongangena emsakazweni mfowethu kuhleke kuhle mfowethu khona umuntu onolimo olulumelayo ongafuneki mfowethu ngikhuluma nabaphathi balalele mtshela baba asibe all friends mfowethu singazani mfowethu kodwa nje kube indawo enhle mtshela baba ehlelekile hhayi ukuthi umuntu angena sengathi uyishinga angabe yishinga ngakubo nami ngibe ishinga ngakithi kodwa ngibe umngane wami nangumbane olaleke mtakababa
6: nazoke
11: futhimtakababa ke ngamtshelezayo uzokushelembe uzobushelembe umfowethu lapha into eyitatasile ngabe sebenzesi lasi lapha i-Victoria Primary School khula mzamelo omuhle kule wenkosi uphileke masebe umoya
6: naziya tanki fethu siyabonga
11: naziya
6: ake ngithatha ababili abazophuthuma fast njengamanje ngoba isikhathi sesihamba sobona cause
12: kunjani
6: sikhona kunjani
12: Angiqonde mfethu ukhuluma noNathi Cele enyenyana ngoba ngiyashashaya ngeke ngilongumotivator lana emsakazweni benginje happy birthday lapha na kushoti umfokambatha lapha endaweni yasenyonyana ngisamazi ubhuda ngazi kwagoqozisa apha amademo angibona.
6: All right mfethu siyathokoza kakhulu phela uyazo.
12: Sharp mfethu ngiyabonga.
6: Lalela thank you khona la sabona cause.
13: Hello Lindos.
6: Sikhona kunjani?
13: Yaphila. Sasothe ibhedi lapha na kuzola na nokuzola madondo abalapha emakharadini phesha kwendawo ngithi ke bekhulu uNkulunkulu abandisa lensuku insuku zokuphila kusala nesimadondo lapha emnambi thendaye
6: azwa ngamfato siyabonga.
13: Ah siyabonga kakhulu Mahloko.
6: All right, right, right. Yeah, khona babhalile futhi ngala kweyithinta lapha ya. Owunye kufanele ngikusho lapha fowethu lapha ke into ebuye ngishaye ngala kuma voice note. Kusendwa ama voice note kuphela. Khona basuke lapha ke bebuye bebhale nangala kanti uthola ukuthi kuvela ama voice note kuphela. Ngoba mase ngise ngiyoqeda ngiyabona bebhalile. Ngicela ukuthi le number le ya ma phone le number le ka voice note ningabhali message, nisende nje i voice note kuphela kuze kube lula i voice note kuphela. Maningi kakhulu ama voice note esuke sidonsa nje lawo nalawo. Ngethemba lokuthi awe ngelinye ilanga elaphana ke uthuka sesekudonsa elaphana ke ngalesikhathi right kama lam ngulindo kuhle wakantombela sibonga umfana phansi enkandla emashushu kwaqaqwana isigodi umfule ngophoza ngophoza ke uGeorge nomphelandaba iwuthuke umfula ngiphuma lapha elaphana ke khona ke enkandla emashushu ngokuzalwa phansi laphana ke enkandla emachubeni eyalamba usuka amadoda ngiyathemba ukuthi iankele yami ilalela laphana bathi ke umalu muskala laphana unkosi awusuka abantu bathu geja umsipha awusuka amadoda ngiyathemba ukuthi ilalela laphana ke out le ekhaya komama kwashezi la ngizala khona phansi yalamba bekumnandi ke sindawonye ngiyethemba lokuthi ke ngolwesihlanu luzayo sophinda sibe ndawonye futhi ngalesikhathi sekhona ke uzama uzohlala ke nawe kamnandi kuze kushakele lo hora ehleli ke nawe kamnandi kumsakazi wamaphambili ngithi kuwena uNkulunkulu akubusise sengihambile bye bye
0: zinomlindo kuhle Ntombela kuKhozi FM. UKhozi FM lo hamba phambili.

0: Uzaga uDuncan uSkuva ngalesi sikhathi emsakazweni uKhozi FM sihloko sengoma sithi ngiyabonga. Ubonga nje ukugcinwa, ubonga ukuvuka umusa owenzelwe wona namhlanje ukuze ulibone lo lusuku lanamhlanje langomhla ka 28 kuwona ku-August 2026. Baningi siqale nabo lenyanga yembokodo, inyanga yenza nabantu nesiqale nabo lo nyaka ka 2026 kodwa namhlanje abasekho phakathi kwethu. Ingakho kubalekile ukubonga nje ukuthi inkosi ngibonga ukuphila. Yebo anginakho konke ebengikufisa nebengikuthandazela ukuthi ngibe nako ngalesi sikhathi. Kunezinto ebengizinqumele zona ukuthi ngamhlanje fika eminyakeni ethize ngiyobe sengino 1 no 2 no 3. Kodwa akwenzekanga njengokunquma kwami noma ngokuhlela kwami noma njengokufisa kwami. Kodwa noma kunjalo Nkosi ngiyabonga ukuthi ngisaphila, ngisanikezwe ithuba lokuphila lokuthi ngivuke namhlanje ngiphinde ngihambe ngiyozama futhi. Eyimpilo bakithi isibusise siyisimangaliso. Ndlela le ekushonwa ngayo kule insuku zanamhlanje. Pena sonto nempela sonto khona abangcwabayo. Sikhuluma nje khona abahlele emakhandleleni, khona abahlele kumatrase abalungiselele ukuthi bayafihla kule weekend esakuyona. Ngakho ke uNkulunkulu mangabe sakugcinile, ubobonga uthi inkosi ngiyabonga. Yebo ngixakekile, izinto ayihlangani, umsebenzi ngiyawufuna angiwutholi. Kunini ngizama, kunini ngivuka ngiyofesa, kunini ngizama ukuhlanganisa, akulungi lutho. Kodwa inkosi ngiyabonga ukuthi ngisaphila. Imzuzu ngayisithupha esele phambi kuthi kubumba nihora lesine kusene emsakazweni uKhozi FM uphinde weza laphayana ke Sifi Robot Boy nomfundo yekani Flash Cortez Music Holic bethi ke ngiyacela. Yezana kanjani ke imix ya Cass the DJ? Insizwa ke izoyigqobha lezozo izoyivala kule nyanga kaAugust. Selokhu nje siyidudula naye siyincenga naye la ohlelweni esipha ke imix evuthayo eshisayo njalo bangabe kubumbana ke ihora lesine. Sabona wethande kaZulu Mageba. Ngiyakubona lapha ya ku TikTok sibukhoma ethuza mamseleko 7. Kunenze ukuxhumana zonke ke uKhozi FM. @Khozi_FM. Ku X nalapha ya ku Facebook Khozi FM official. Akhohlana kanjani ke magama ncihora lesine, amazo suku, amazo akuphilisayo, amazo akugquguzelayo, amazi akwakhayo bakithi nakunikeza amandla uma sekufika ke izikhathi zobunzima empilweni. Uzongithumela le voice note esoyidlala kanjani ke mangabe sibuya kuyona imix ya Cass the DJ. Mosanda kuvuka ngalesi sikhathi sangivula umsakazo wakho ngiyakubingelela ngiyakwamukela. Ekuseni kubanda kunjalo ngiyakubona ulungiselela ukuyogeza uthi hayi ngizoshaya isithombe sepasi. Ngizonqamulela ngizothubusa ngishaya indawo eshisayo ngoba vele ngilale ngigezile izolo. Ewe bhuti, keza nje shaya umzimba wonke khuhla Nkosi yami, awukhuhla bakwethu. Hey, uyazazi ukuthi sazophuma uyogibela i-taxi, uyogibela ibhasi, uyogibela isitimela, ngafuna ufike unukisele abantu lapha. Keza nje Fakirol onyaka ube fresh, ijongo alinuke kamnandi. Ijongo alithi maliqhamuka nje i-perfume yalo ixoxa indaba. Akuphoqelekile ukuthi kuzokuba i-perfume ebizayo kodwa nje uyalizwa ijongo eligezile ukuthi lo muntu uvuke kusena washaya amanzi. Uwathintile amanzi lo muntu Nkosi yami, unuka kamnandi ufresh. Uyifakile ilol on. Hawu indaba ukuthi ekuseni ngovivu ijongo lakwenu usunuka iphunga lendalo usunuka impongo. Hawu ngeke phela ngeke nje. Nangu kumbuzo omkhulu uthi ngakube uzobunathi yini lapha kwimpucuzeko maskandi festival. Uma kunjalo vakashela ke isitolo somsakazi uKhozi FM uzitholele ushuni woKhozi ngo-300 rand nje kuphela. Ungaphuthelwa ke ithuba lokuthenga lezi cathulo ezikhethekile ezihlanganisa uthando lwakho lomculo kamaskandi nomsakazi uKhozi FM. Ukhumbule ke sisebenzisa i-cashless payment kuphela. Ngakho ke woza ulungele ukuzoswipe ushuni woKhozi utholakala ngo-300 rand nje phela kwisitolo soKhozi FM kwimpucuzeko maskandi festival. Kuwona ke nomgqibelo esiyakuona wakusasa womhla ka 29 ku August. Ungaphuthelwa.
1: umsindo wempela sonto nozama mseleku
0: khosisa ubona
2: zamazami yaphila sithi
0: ngiyaphila njani
2: ubanana ke wezinyaka emashakela amabhiyani imali incane sengijabula nje ukuzwa iphimbo lakho hlozi
0: hawe sibonge wefruthela imnandi ubanana bo
2: yaho bekithandi khosi sithi ngayima sekuzobasha kwadikani bayo
0: bayo siyakuthanda nathi hawe ifruthela ithandwa yemina ke lelo banana bangithanda ngokubaqaza nesinkwe simhlobo khosisa ubona iya baba kakuhle indlu nofela ngaphakathi
2: impela uyabona ukukhuluma ngendaba kaBanana
1: nesimpilo umsindo wempela sonto nozama mseleku njalo ngolwesihlanu ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM.

0: no zama mseleku.
1: Khosi sawubona.
2: Mama zami yaphila sise.
1: Ngiyaphila njani?
2: Ubhana nake wethu sake mashaki lamabhiyani imali incane sengijabula nje ukuzwa iphiko lakho hlozi.
1: Hawu asibonge wefruit elimnandi ubhanana bo.
2: Ya bekithandi khosi sisi le mali sekuzoba yabadikani bayo.
1: Bayo siyakuthanda nathi. Hawu ifruit elithandwa yimina ke le ubhanana. Bangithanda ngokubaqaza nesinkwe simhlophe.
3: Khosi sawubona.
1: Iya baba kakuhle indlu nofela ngaphakathi.
2: Impela uyabona ukukhuluma ngendaba kaBhanana nesimpilo
0: yomphilo. Umsindo wempela sonto nozama mseleku njalo ngolwesihlanu ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM.

0: Asela phakuvuka nakamkhize sizuthi itimela zona sihamba kanjani cwa bese abona ekseni kulesihlanu sihamba kanjani itimela.
1: Eh ngibingelele singela ngibingelele nethimba lonke ekuseni abalele bohlela abagili beyitimela zethu Prasa Metro Rail. Itimela zethu ke zihamba kanje sizoqala nje ngale nyakatho nalo iGoli. Itimela zethu ke zihamba kahle zisibambile isikhathi kuyo yonke nje imizila kwinyakatho nalo iGoli. Mase siya ngale ningizimu nalo futhi iGoli zihamba kahle itimela nakhona akuyo yonke nje imizila awukho kusabekiwe emzileni nakuzona itimela. Sacela nje uma kuba khona kuphazamisa sekendleleni abagibeli basibekezelele. Mase siphuthumeke size ngala KwaZulu Natal ke itimela zethu ke zikhona emzileni ngale eBridge City ngokunjalo naseCrossmo. Mase kuba iseSouth Coast naseFinetown zihamba kahle zisibambile isikhathi. Imizila nje ephazamisekayo umzila wakamashu ngenxa yokuthi kunomzila odwa osebenzayo. Ube nenkinga izolo laphaya eDuffs Road kwaqashuka iintambo zikagesi ingakho ke itimela zingezokwazi ukuphambana laphaya eDuffs Road kwetha likhona ithimba elizohamba liyolungisa namhlanje laphaya eDuffs Road ukuze itimela zethu zikwazi ukuhamba ngokukhuleka. Masekuthi ngale emlazi itimela zethu ibambezeleka phakathi kwaseReunion kanye nasemlazi ngenxa yokuthi kunomzila odwa osebenzayo. Siphuthume siye ngale eKito Ridge khona umzila munye osebenzayo njengoba njena kusalungiswa so umzila wakhona ngale Kito Ridge. Sixolise nje ukuthi itimela zethu ke ziyaphazamiseka imizuzu ilinganisela 15 lokhu kuyisigaba.

umculo okudlala emsakazweni uvane wome. Noma nje kuthiwa uyimisele ngokuphuma uyitsho ukuthi hhayi no ngizojava ngisekhaya ngizoba yintozi. Kuthola ukuthi umculo wakhona odlala khona. Ayi!

Uzekumalo kola kukhosi FM omaphiko phiko. Hayibo, ziyakhipha top 3 sengifile phakathi khalatha. Kamla ngu Clarissa wakwamfeka ngikubingelele namhlanje kuseni. Ngithi nje na impela sonto enkulu kakhulu siqalile kumhla wa 29 kunqwaba. Awu siyayiphetha lenyanga, siyayiphetha lenyanga enkulu kunazo zonke. Hayibo. Ngibonga laphana ukuma fresh adebambile kumdanso kuze kushaye khona lelihora. Yimina nawo manje sihleli ndawonye kezishayhora lesithathu. Ngiyathemba ukuthi uyaphila, ngiyathemba ukuthi ukuthi yakho ihamba kahle. Kwazi wakuningi engizoxoxela kona okwenzekile kulesi sonto kumina namhlanje. Hayibo, angazi ukuthi ngiqala kephi kodwa angiqale ngichazele nje ngumthetho wala ekhaya. Ulula kakhulu, kumnandi, dlala ingoma kumnandi, siyaxoxela siyayincokolela kumnandi. Ngakhona futhi ngiphethe namaphanta lana, ngizobe ngikhuluma nephanta namhlanje lokugcina lenyanga lokubungaza abantu besimame. Ngizobe ngihleli noThandi Dlamini. Uthandi Dlamini ulaphayana kuyitshalo, ehe, sithi fruits and vegetables. Usehambe kakhulu lo mkhakha, kuyancume kakhulu umsebenzi wakhe. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi sizokuthokozela nawo ukuthi sixoxe naye namhlanje. Kuningi futhi sizokufunda kuyena ngoba kulo mkhakha impela ukhona futhi ukhulile kuwona, nabantu abaningi futhi basho ukuthi hayibo ukhona njalo usizithandi. Namhlanje ngizobe ngikhona futhi uDJ Sindo, uyena ozobe siphathela imix yethu namhlanje. Hayibo, hayibo, hayibo, into ezoba mnandi namhlanje. Hayi, ngakutshela wena, ukhumula icathulo manje because ngifuna wonke umuntu adanse. Ucabanga ukuthi uyekele ngoma fresh lutho, sekufike mina manje konje ziyakhipha. Kodwa ke ikhona futhi intandokazi lapho-ke sobe ngikudlalela khona amaklipu lana nalana. Uma usuyaqigela ukuthi ubani lo sikhuluma ngaye, angifuni siye kude kakhulu ngaphandle ukuthi ngazi ukuthi ukhona na, nanokuthi impela sonto yakho zithini iy'nhlelo zayo. Uphinde futhi ngitshela ukuthi isonto lakho belihambe kanjani. Inombolo uyayazi, uzoyifonela inombolo ya WhatsApp futhi uyayazi uzongithinta kuyona. Imina nawe kuyoziyoshaya lona lelo hora lesithathu.

0: Stone etsuku nembizo namhlanje khona la ku Cause FM siyakhipha 12 to 3 kamlango Clarissa wakwamfeka singena kuintandokazi yethu yanamhlanje lapho ke engizodlalela khona ama clip amabili ngikunika nje futhi ineni clue ngithi mina kona qekela ukuthi ubani intandokazi yethu yanamhlanje intandokazi kuba umuntu odumile esimaziyo nesimthandayo futhi kungaba wesilisa kungaba wesifazane umculi uyalingisa udumile indlela thizeni kodwa okusala ngiyazi ukuthi uyamazi lo muntu lo angifuniki ukupholisa amaseko njengamanje singena kuyona ngizodlalela nje iclip yokuqala maso yangitshela ukuthi ucabanga ukuthi ubani lo eyintandokazi yethu namhlanje njenge kunyanga abantu besimame ngiyazi uyazi ukuthi umuntu wesimame
1: hey so abantu abamnyama we are so gullible we believe in hey angisho ukuthi niphume emasontweni but religion ibekeni back God is love mntana yonke lenginto ekukhulunywa ngayo awubona bomama bethu sebeqoka uniform emuhle uye esontweni manje qethi ukulwana abantu plana kuphilisa
0: okay uzwile ngithi ubani lo esikhuluma ngaye namhlanje oyintandokazi yethu mongazisanga kahle labo nakho kunye futhi Intandokazi yethu yanamhlanje lena esikhuluma ngayo ngifisa ukwazi kuwena ukuthi njenge uluzwile lephimbo leli uzwe iphimbo labani ubani lo esikhuluma ngaye njengamanje khona lana kuintandokazi kuziyakhipha ongakwenza nje wena ukuthi ke ungithumele ivoice note noma ke ufone mase uyangitshela ukuthi no Clarissa kahle lo muntu lo okhuluma ngaye wena usibani bani lona inombolo yethu ya WhatsApp uyayazi ke ukuthi ithini kanye kanjalo futhi ne number yocingo 0791639874 lo 0791639874 ungitshela ukuthi ubani intandokazi yethu iyanomhlanje nje

ukuphatha khona lana ku Cause FM masande phambi lokho ethi noma kunzima usakhona lana ku Cause FM olmapiko piko ngifuna ukwazi ukona yazi umbuzo nginawo lo ophuthumayo nje ukuthi ubani lo osabisa ngaye ingane ayazi ukuthi la ensukwini ngeke ngabona ivideo ibikhona la enkundleni zokuxhumana yase iye matric dance yase Makadama High School yabo ngiyabona la intombazane iyahamba kosemhamba nophasina wakhe bayahamba sibegqokile bayachonsa lapha yana yabo manje intombazane ihlulwe icathulo ayizimshisa kusemununuza hawe ma mase uphathina lo umfanyana ada namqukule ukhathele webona ukuthi ayishubile lempahle manje yaphethe amqukule ayiqhubeka ivideo mase ngivula ama comment emithi ngivula ama comment awu kodwa abantu abasancumi kanje bathi awu kodwa kosami le gentleman kosami encane kanjena ikhulise ubani kodwa kosami njena nangempela ngize ngibone kushawa laphana ama account details swa hayi nayi account yamama mfana now and I'm nje nimuthi 1212 nkosiyami ngoba impela cha hayi hayi uyabonakala ukuthi indoda lena nkosiyami madodeni ukhulisiwe kamnandi mfana ukhulisiwe kahle mfana singiyabona nabantu bathi yabona njena ingane zibafana enjena ave ngasekho abanye bathi awu kodwa nkosiyami amapara acong to AI lena nanani ngiyakubona konke lokho ngithi mina yazi ukuthi ave ukuthatha into encane isenze esihle osibonayo ukuthi umuntu abe sibonele sihle njengalomntwana nje kusama usayisibonele sihle kusama nezinyinga lokuthi buka nje ukuthi nje uyakhuliswa kumnandi kahle lo mfana uyakhuliswa ngokuthi umuntu wesimame umphatha soft umphatha kahle into engakhulumisa into engadintini ngakhulu yabo manje mina umqondo wami ngisho ukuthi ayazi ukuthi nje ukukhulunywa nje ngiyazi ukuthi khona lo muntu lo oke okuthuse noma usabise ngayingane ukuthi yabo mongenzi kanje mongafuna ukugeza manje uzoda nofana nosibanibani noma ungafuni nje unenkani kanjena la endlini ungafuna ukuthumeka nje ungafuna ukuya esikoleni uzofana nosibanibani ezinye ingane zizikhala ngempela ngoba lo muntu usumshilo kosamzidane zimsabe ibhathi noma ingane iphoxeke ngempela ukuthi hayi yabonake manje ngifuna ukwazi kuwena sikhulile manje usabazali sinaba naba nabasilamayo naba nabashana baningi la endlini bakhona abangane zabangani nako konke lokho ngiyazi ukuthi khona umuntu okuthuse ngaye ingane ukuthi wena mongayenzi nje lento le nje wenza nje we uzofana nosibanibani uzofana nosibanibani ngifuna ukwazi lo sibanibani loyo ukuthi ubani lo thusa ngaye ingane nanokuthi yini leda lokuthi yini la ayenza usibanibani edala ukuthi abe sibonele singekho sihle ozuthuse ngaye ingane ongithinta u 0860002437 noma ke ku WhatsApp ngathumela i voice note yakho i voice note uthumela ku 0791639874 uhlela kuziyakhipha nami Clarissa wakwamfeka ubani lo oyisibonele sibe ingane othusa ngayingane uthusa kahle kahle ngane